tie. Yosef akusangina. Na wa homa ni siye siye papa bipa. Eti minya me kuhuwa.

e mra bi duru ye na oni fra ni bia na na ni afra na o sa tin kwanche na o sresra die oni fra ni ni afra ni batin na sa ni fra ni no na o sa tin kwanche na o sresra die no na ni pa ni se o betena ho akwawie ye na mra bi duru ye e ma o hini yesu du ho no sa ni fra ni tie mu ka se o hini ba david ba ho mi mobo na jesus je Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no omuka se ah anya kwa we no na nani afra no ano tin kwa anche sa sresrade ya na bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hunu se ay wono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ya I am a near Ada or Babra Bosono, a radibus son of a badge were free.